0: Halo, tadi.
1: Halo, Mas Gan.
0: Ayo. Bakal, ayo sama kalau. Jadi. Dai dah luka di mezer ayam tu lo. Sama kalau lah kah. Dai dah luka di mezer ayam tu lo. Walaulah kesan belakah. Bakal nak sana mukar sinasi bishana kali ni nak.
2: Mama.
0: Hello.